0: Asempa FM. Asempa FM.
1: Videos bi ba out ba kwa mi hun sisi ana se unsagu wechi a wura ho uti uti si form any ade minim at the time na wehu se abato na nkoye.